0: ya ene shia fono nam aposu babo sa swaje bo wodi woni mdie ni wonya nsa ye biara ba wona ni pa
1: FM
0: wona ni Jesus aso chidi yedi so woni ba ba wusu ni wo wusu bari mebi wo ha okuna ufemu no so bemu.

South in Panka Sampa. Hey, mommy, Nani Mudi, San Sani Yumiade. Sami mami ka ku kunti follow di social ni sisuna nyumu edwaguma. Otimi ka ku kunti na troka troka troka troka. Sa sa sa. We ku mcha cha mudi aji kola sho ma so ndem sa o ma ntia ta ta mami. O ma fa ho ye. Ama manasi. Kai kai kai kai. Kai yo swate.